0: Chester and Donna po.
1: Nag-iimbita kami sa inyo tuwing weekday morning simula alas 5:30 na umaga sa Good Morning Philippines.
0: Para sa inyong pang-araw-araw na balita, weather, traffic at marami pang iba.
1: GMP is brought to you by Vicor Automotive Group,
0: Vicor Community Chevrolet, Vicor Mitsubishi, Vicor Ford, Vicor Nissan at Waverly Mitsubishi.
1: Samahan nyo kami mula Lunes hanggang Biyernes alas 5:30 hanggang alas 9 na umaga.
2: Good morning, Philippines!
0: Dito lang sa 92.7 FM, CKJS.
3: Ang mas mababang grocery prices parating na sa Burroughs and Kiwatin. Kasi sa October 1st, may bagong Freshco sa 1870 Burroughs Avenue. Ang one-stop shop sa lahat ng bilihin mo sa pinakamababang presyo, garantisado. Kaya punta na sa Freshco sa Burroughs and Kiwatin sa October 1st. Freshco, lowering food prices. Tignan ang flyer o freshco.com para sa mga detalye.

Mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon nina Tito at Tita. Type na type nina Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayo pa, bossing. Bossing atras pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang,
2: saan abante. Man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music.
3: Walang iwan

mula sa awiting Pinoy na nagpasigla kina Lolo at Lola, naging inspirasyon ni na Tito at Tita. Type na type ni na Ate at Kuya hanggang sa mga musikang sinasabayan natin ngayon. Ihahatid ng The Best of Filipino Music dito lang sa CKJS Winnipeg.

0: Ayo pa, bossing. Bossing atras pa, kaya pa.
1: Ay. Abante na lang, abante. Ayan, abante, sige. Abante pa, ayan. Abante lang.
2: Saan man papunta, tara na't sumama sa The Best of Filipino Music. Walang iwan.